0: Jeep.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare, gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
7: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
6: GTX 500, bibili sa mga butika. Wednesday!

0: sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Let's get back to the music.
2: Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good morning, Checker Time. It's now 9:30. This time check is brought to you by Amex 3 Capsule. Dito ako believe.
3: DTX 500.
4: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. DTX 500 Show ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban DTX 500 araw-araw, mabibili sa mga butika. Wins!

0: 9568 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka! FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Laban.
1: Sweet 97.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po, ng San Jose Camarineson. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla po nagsuka tayo. Pinainom po na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Magandang balita mga ka-Fico. Maaari ka nang mag-deposito, mag-withdraw, magbayad ng loan, o mag-fund transfer sa iyong Fico Bank account kahit saang sangay nito. Less hassle at mas pinabilis ang Fico Bank transactions mo ngayon, ka-Fico. Hangad namin ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa inyo. Bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank sa inyong lugar. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Fiber first!
7: Fiber first?
6: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayumbong, Hawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: DTX 500! Ulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917
4: 887-4581. Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Sweet morning. It's now 10:30.
3: Ako si Federico Jereza, tiyak Santiago City. Totoo lang, coffee drinker ako, pero nung natikman ko na tong Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee, maraming na bago sa katawan ko, lalo na sa sakit na insomnia, nakakatulog na ako. Kaya maraming salamat sa Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
2: Pabibili sa Bionic Healthcare Center, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Limuel Sonio o tumawag sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ang panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdigit ito yung tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso, na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol. At nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? di ba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili, mahangam talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi mangha, masama lasa. Oh, yung kanyang tawag clinic, meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan di opera. O, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, na rin po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at type ng magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blue, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa aming na araw. Ngayon tayong kipitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na, subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
6: DTX 500. Bibili sa mga butika.

0: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
1: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
0: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
2: POV, my power cells herbal capsule ka.
3: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
2: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
4: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: kalaban. Sweet 97.7.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500 bili sa mga butika.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Baby, say mama. One more time. Say mama.
5: Hindi pa man sila makapagsalita.
6: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
7: YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Lostarine.
8: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
10: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
11: For better life.
12: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now!
13: Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
14: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
16: Let's get back to the music.
17: Number one for today's hits and all-time favorites.
0: Sweet 97.7.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
2: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
3: GTX 500!
4: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, sis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa GTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: GTX 500. Bibili sa mga buti. GTX 500. GTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang GTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may GTX 500 ka panlaba. GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Meron din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, a death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
7: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.

0: sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Sa agos ng buhay, may mga pusong nahuhulog sa mga patibong ng makamundong kaligayahan. Hindi napapansin ang halaga ng spiritual na pag-asa. Maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo. Tarot ko.
4: Luke 21:36. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
5: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Arco Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Gumising ng maaga
1: para sa eskwela.
0: Focus sa lessons at school activities.
1: Habol sa playtime with friends.
0: Ang daming kayang gawin ng mga bata
1: dahil likas sa kanila ang creativity at energy.
0: Kaya importanteng may kaagapay silang
1: vitamin food supplement
0: araw-araw.
2: With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
3: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

0: laban.
1: Sweet 97.7.
2: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
3: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swab yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
5: Ang dami naman yan, nakakalula.
4: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
5: Grabe pala ang Disadeco.
4: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
5: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
6: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
7: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
8: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
9: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
8: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
9: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
8: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
9: Ay, eh paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
8: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
9: Ay, aba, Mare! Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah!
8: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na!
10: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number one, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number one sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Let's get back to the music.
2: Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Alindadas Meat Shop.
3: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimel's Copy ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimel's Copy dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
4: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
5: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
6: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ang ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng paggagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin siya mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami itibaba matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke kayo sa tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pino mo ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. Oh, yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma-apply mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ng doktor. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matamis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahay blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Manambalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narin ang okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit din ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka ba nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera, awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung side mall natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, meron tatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, meron tatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, M48, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-887-4581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, San Santiago City, ang ating po contact number 0917-874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
5: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.

0: laban. Sweet 97.7.
1: Ako po si Danny Miranda, isang bronze head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
2: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Mga

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, Ice Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Alif Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500 sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: 24/7. Magandang hapon mga sweethearts. Oras po natin 2:30 na. And that time check is brought to you by MX3. Tunay, natural at original.
1: Skiko Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.
2: Services offer facial classics, anti-aging treatment, Botox, micro-Botox, sclerotherapy, Rex, fillers, plasma lifting, non-surgical hair restoration therapy, cosmetic surgery procedures, and non-surgical services. Facials, IV nutrient drips, intensive underarm whitening, pink intimate whitening, organic 5-step bleach, organic chemical peel, diode laser hair removal, fractional laser, and diode laser, Lifterra, face and body contouring, RF lipocavi, mesolipo, Botox contouring, skin boosters, and PRP stem cell therapy.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center is at the second floor of the Philippine Business Bank, Cedar Road Center East, Santiago City, and is open from Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. For inquiries, call and text 0917-574-1876 or 0956-924-9298 and landline number 0783056607 or follow us at Facebook at Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center and Instagram at skin_gold_aesthetics. Skin Gold Aesthetic and Cosmetic Surgery Center, your beauty is beyond amazing.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, ice sculpt, muscle toner, and fat dissolve. ILIF skin tight, meso RF, or meso lipo. And Ulche non-surgical facelifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
4: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center.
5: Ayan na! Dumating na sila! Wow!
6: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan!
5: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare! Scary sa laki! Tapos may kailangan din akong bayaran na utang! Ay, nako!
6: Mare, huwag ka nang matakot! Kapag kulang ang budget, sa jewelry loan ng FicoBank kalumapit! Alam mo bang sulit ang pagsasangla ng alahas dito? Dahil mataas ang kanilang appraisal sa alahas at napakababa pa ng interest!
5: Naku, Mare! Hindi kaya kahindik-hindik naman na charges ang ikakaltas nila sa perang pinagsanglaan ko?
6: Very wrong ka dyan, Mare! Dahil wala silang ikinakaltas na service charge at hidden charges. Kaya check na solve ang problema mo.
5: Wow! Problem solved nga talaga, Mare! Oh, siya! Magbibihis na ako at magsasangla na ako ng alahas sa FicoBank!
7: Sa jewelry loan ng FicoBank, lamang ka! Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FicoBank sa inyong lugar. FicoBank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamtama. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
9: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
8: DTX 500, sa mga butika.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
12: Umiinom na po ng rice coffee.
11: 81 taon na.
12: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
11: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago ang araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
12: Apo.
11: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
12: Yung pagbabawas.
11: Ayos din ko yung boy. Kung saan, danawang bedspa, isang araw, manakas kumain, manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
10: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Make me your radio.
14: Every day, all day, on Sweet 97.7 FM.

0: lang.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
0: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
0: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
0: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
0: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
0: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
0: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw, mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po ha, na napakarami yung kawangbayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Magka mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000. Ang i-prepare nyo para sa bypass operation, 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple ano. Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa. Ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating aming klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karandaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ko, pinalagyan ko ng sili, mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng namumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, yung kayo tawag clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa'yo sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling

0: pagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. Kung saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approved ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yan po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katayin ng magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ano yung isang pangalan? Bionic Alternative Health Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, bisitahin personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng anim na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa anim na araw. Ngayon tayong ipitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan siya lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500 ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na! Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
5: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always genius. Guard C Plus with Zinc Capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Best days are the best music for your ears.
8: At 97.7.

0: Magandang hapon, oras natin, 3:30 na.
1: Sa mga sandaling nagpapanggap tayo at naglalakbay na parang may maskara, ano nga ba ang totoong anyo ng ating pagsamba sa Diyos? Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Matthew 15 verses 8 to 9. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: The radio station that plays you nothing but the best music.
3: 97.7.

0: Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
3: Saan ka pa pupunta?
2: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
2: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
2: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
2: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
4: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX3 ko.
5: Sa buwan kong makeup artist, at ito ang kwentong MX3 ko.
6: I am 24 years old.
7: And ito ang aking
8: mga kwento ng pag-asa.
9: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
10: Therapy na ako next year.
11: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
8: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
12: Ngayon pag mahal daw tayo aming kaya ka po. Doon sa diya yung makakabsat ko nga da jay Cebu. Kablawang kayo matapo ti. Ngayon pag mahal daw tayo amin si ili tayo nga po. Siya ni Daphne Bandairi, 55 years old. May siya nga na apuinti ti barangay Tabora proper Pugula Union. Dahil to iti istorya ti MX3. Na siya at matapo ti pinagbiag ni dito'y Pugula Union. Kaya niya madagi ito yung mga pamilya ako si pagkabisiyak. Sata ako po naging naitak na ako yung si barangay treasurer. Si Akmat ako nga arami di report ni tipit papers ako. Kaya niya man di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni. So mati pagkabisiyak mat ako. Ato yung pandemya nga tempo sata ako narigas ako sa barangay Apuente. Tumpultulong kami mo agay dagito'y tattao ti barangay ni. Dagito'y protocols ti barangay nga ipasurot ti gobyerno tayo apo nga ag-usar ti fish mask, fish shield. Dagito'y halos inal daw kami apo nga agad si barangay hul. Agbanbantay apo. Then agagay dagito'y tattao dito'y barangay. Narigat mo apo nga dito'y balay. Tuduwa kami lang ganin dito'y balay ni tagi anak ko na panagtrabaho. Kamu nga makaawid. Sa dati daron pandemya nga napasamak pata. So nga handa mo kayat na pabakasyonan. So nga si kami lang dito'y balay ni na mabati. Kinilakay ko. Ano nga mulatan ati iyong medya anak mi nga nga makasangkot. Ang worry at mo itaas para maibisan si worry ni Apo but ang kararag tayo kung sumurot tayo Apo no anyaman si protocols nga ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines pata si pandemya. So nga ang kararag tayo sa barin malpas dato yung nga pasamak si pandemya kung makatulong tayo mo si sabali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito na in-spread out na nga makatulong ato'y MX3 ipada na nga tao padasit kano. Ito nga pinadas kumot na inadatata itumutiyos o sarit na inaldaw nga inuman. Siyempre hamo mailahan tayo nga ano ako nga nung maminsan adati sakitin tayo tibagpagi tayo sa medyo bumakit matindi tao. Gapu sa nangato gamin ako ti BP. Ito nga ko nanakanyak para sa shock nga nakainumak si MX3. So, medyo na tapada kami mat nga ang high blood na lumog. At dinilaw ko ganyan ito na nga medyo bumasit si Bagim. Kung ako nanakit, di pinag-usar ko ti MX3 para sa mayat ata sa iso ti inumok. Ano, so, inaldaw nga para high blood maintenance, yung mabangmang arang ka nga nung uminom ka ti MX3, makatulong sa ri-ri na kung na. Nabayag ako mininom sa MX3. Kut, si kayo ako, padasin nyo mo na uminom para makatulong ato ako si salon at nyo. Hindi damdam mo nga minumak MX3, bigat sin maraliig, malum, data. Ngam, hindi medyo manabawbawasan si sakitin di bagbagit. Medyo na bang aran na. Minsan laangan si may sangal daw, bigat laangan si pinanginom ko. Medyo pumisa, marik na si bagit ko at sumaysaya at noong minumak sa MX3. Amin din ang makmut idi ti MX3 coffee ng at adulto yun yung inainom ko nga MX3 capsule. Idi ko kakanayo na ka makaturturog kakanayo na makuyat at jay. No, makain na MX3 medyo pumiksa. Nakatulong kanyak sa MX3 kin exercise ako nga inaldaw. Inspiration ko tinangtod di piksa kanya si MX3 capsule kun da anak ko. That means may sa ti anak ko sa asiti apo napubri kami lang nakapalpas ko na si panag-eskwela na si nakatrabaho nga dagos. Agyaman na si Adu si MX3. Nakatulong si MX3 si salon at ko kin exercise kin healthy diet. Ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ning sa buhay ko. Pag-asa, nagbibigay sigla. Siya ni Daphne Banderil, Ilocano. Dahito ito yung istorya si MX3.
0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
10: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
10: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami na tawa ko ng rice coffee.
10: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
10: Yung rice coffee.
7: Masarap.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
13: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
14: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
15: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
16: Sweet 97.7.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ultra non-surgical facelifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
8: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
7: 24 po.
8: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
7: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mabinipit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
8: Oo.
7: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
8: Oo.
7: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, pang blabat sa mga nakamamatay na karamdama. Ang DGX 500, araw-araw sa mga DGX 500.
10: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
9: DGX 500, sa mga butika.
11: Make me your radio. Turn me up when you feel low.
12: Yeah.
11: So sing along to my story.
13: Every day, all day, on Sweet 97.7.

0: Cheery pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, e Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
4: Taga-saan, sa Corvus Crino po. Dok,
3: ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
4: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipan-lipat yung sakit, tapos dito sa cellphone ko, dito sa cellphone ng balita, pinsan, may hirapan ako huminga pa ganun.
3: Magdamagdami?
4: Oo.
3: So ano ang ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
4: Makit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
3: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
4: Hindi pa, nung yun ang gamit po.
3: So anong ginawa mo?
4: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry to climb well.
3: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
4: Pero ginhawa sa katawan ko.
3: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
4: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
3: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
4: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nila pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
3: So yun po mga kababayan, narinig niyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Health Center, walang operation, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Kaya mong salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
5: Fiber first!
6: Fiber first?
5: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalula.
8: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayumbong, Hawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.

0: am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Best days, all the best music for your ears. At 97.

0: 500. Kulang ba ang kaibo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
0: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
3: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
4: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineshore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
9: Wow, galing.
8: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
9: Wow.
8: Nakatulog na siya magdamag.
9: Wow.
8: Gumaling na po siya hanggang umaga.
9: Wow.
8: Hindi na po umulit.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
11: Sweet 97.7.

0: Philippines, Mount GTX 500. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.
5: This song was brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. So access ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na!

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXV Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
4: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
5: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko. I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
6: Mga kwento ng pag-asa.
7: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
8: Determined na ako next year.
9: Feeling ko 55 years old lang ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
6: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
10: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi pati yung sobrang sakit niya. Parang tinutusak ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang saliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunog ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas miramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC. Win!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Step into Hogwarts Adventure at Harry Potter Cafe. A Harry Potter themed cafe. Enjoy our best-selling butter beer, pasta, rice meals, and magical potions. Perfect for family and friends. Opens daily from 10 a.m. to 8 p.m. at Difun Quirino. DOT accredited. Harry Potter Cafe. Good food, great service, best value.
4: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Let's get back to the music.
7: Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Sa 1 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos pangalit. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dano ang bench pa, isang araw.
2: Tama.
1: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: DGX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DGX 500, mabibili sa mga butika.
5: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
5: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalula.
8: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
12: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
13: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good evening. It's now 7:30. The Time Check's brought to you by Mega Prime Foods Incorporated. Mega Sardines, super sarap, super sustain.
1: DTX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa Strong on DTX 500. Strong ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
4: Kape na?
5: Sana lagi.
3: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
6: Sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sabi niya,
7: "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world." Psalms 46:10. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
8: Wednesday!

0: 9568. Win today at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Step into Hogwarts adventure at Harry Potter Cafe, a Harry Potter themed cafe. Enjoy our best-selling butter beer, pasta, rice meals, and magical potions. Perfect for family and friends. Opens daily from 10 a.m. to 8 p.m. at Difun Quirino. DOT accredited. Harry Potter Cafe. Good food, great service, best value.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: Nakaramdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Malakasin ang immune system sa napakabilis na paraan. Ipinagkikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinag karamdaman. Tulad ng Mangosteen, Turmeric, Korean Ginseng, Espirulina, Moringa, Buamera, Guava, Rose Hip, at Sodium Ascorbate na mataas sa Vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise.
0: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
2: buhay.
5: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
5: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
5: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
5: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
5: at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
5: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na
7: ang programang Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi
6: ang kagalingang hatid
7: ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
7: patotoo,
6: karanasan,
7: maging mga katanungan
6: sa pag-iinom at paggamit
7: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na
7: ang inyong lingkod
6: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
8: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
5: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
8: Nanay Maria Lozada po ito.
5: Nanay Maria, okay, Lozada ng Goa Camarinesur. Okay po. Nanay, ilang taon na nga po kayo, Nanay?
8: 69.
5: Ayos, okay po. At Nanay Maria, kumusta po kayo?
8: Mabuti naman, Kuya Boy.
5: Mabuti
8: naman. Wala namang karamdaman.
5: Mabuti.
8: Mabuting-mabuti, Kuya Boy. Maraming ginagawa sa bahay.
5: Very good, John. Ang importante po, Nanay, ay maganda yung kalusugan. Malusog tayo.
8: Para,
5: diba? Yun po yung importante doon. Dapat malusog po tayo, Nanay. Patuloy pa rin po ba?
8: Kaya minsan pag wala akong pero deko nagkakain ng rice coffee, sabi ko, mag-aanap naman akong pambili kong rice coffee, parang malusog ang katawan ko.
5: Tama yun, tama yun. Dapat po laging malusog yung punin nyo yung katawan.
8: Opo.
5: Nanay, patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating ating rice coffee at saka yung paggamit ng ating sabon?
8: Opo, nagagamit ako, Kuya Bo. Kaya nga rin sabi ng mga kaibigan ko, batang-bata pa daw ako.
5: Sabi ko,
8: matanda na ako. matanda na ako, 69 na ako. Sabi niyo, parang dalagang dalaga ka. Kasi sabi ko, hindi ko pinapabayaan ang sarili ko.
5: Tama yun. Dapat alagaan natin sa pamamagitan ng ating po namang sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Saan po kayo nabili, Nanay? Ng ating sabon?
8: Sa Goa
5: meron.
8: Po. Sa Angel mayroon. Sa San Martin mayroon.
5: Very good po. So, ano po, kumbaga, lahat po ay meron ng ating ng ating po namang sabon dyan po sa Tama
8: po. Hindi ako nakakapagawa. Sa Lupi ako nagbibili ng sa grocery sa Lupi ako nagbibili ng rice coffee.
5: Tama po. Maraming salamat. Sige po. At,
8: Kuya Boy,
5: po.
8: Kumusta sa anak mo? Graduate ng nurse?
5: Opo. Okay na po.
8: graduate na siya?
5: Opo.
8: At parang kadungan ito ng pamansin ko pag-eskwela ng college. Yung pamansin ko nga may trabaho na.
5: Very good po, Nanay. Basta po, Nanay. Basta po, ituloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
8: Opo, Kuya Boy. Lagi ko nga nung pinapakinggan ang programa mo araw-araw. Pero
5: araw-araw
8: hindi pala ko napapag-iinom. Araw. Tapos, sa gabi, pinapakinggan kita.
5: Thank you.
8: Pag ako nagpapahinga, yung pinapakinggan ko ang programa. Pero
5: hindi
8: mo man ako nababati sa programa mo.
5: Ayan lang. Babatiin na kita ngayon. Hello kay Nanay Maria. Okay po.
8: Ay, ako. Kaya naman lang ako pinabati. Kaya tumawag ako sa'yo. Pero kung hindi, naman lamang ako napapag-sinatawagan. Kuya Boy.
5: Ganun po ba? Nagtatampo si Nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at babatiin po kita lagi. Okay po.
8: Thank you very much, Kuya Boy. Sana mag-ingat ka. Sana mahabang
5: salamat po.
8: Ang programa mo, Kuya Boy.
5: Thank you very much, Nanay. Salamat po. Bye-bye po. God bless. God bless po, Nanay Ma. Thank you, Nanay. Bye-bye po. Si Nanay Maria Lusada ng Gawa Kamarinisun. Thank you very much po, Nanay. Suki natin yan. At si Nanay Maria ay talagang kumbaga diehard na fan ng ating po naman programa. At the same time, umiinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po yan. Sabi nga ni Nanay, minsan lang daw po talaga, talagang pag walang-wala talaga, ginagawa niya ng paraan para lang po makainom ng ating rice coffee. Kaya maraming salamat kay Nanay Maria.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating paladudunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Ito na yung pagkakataon na yun na tayo po yung mag-usap, magkakwentuhan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang umaga po, Kuya Boy. Si Jaime po ito.
0: Jaime.
1: Opo.
0: Jaime, okay po. Tatay Jaime. Taga saan po si Tatay Jaime?
1: Taga rito po ako sa Puerto Princesa.
0: Puerto Princesa, Palawan.
1: Opo.
0: Okay po. Tatay Opo. Jaime, ilang taon na po kayo?
1: 70 na po, Kuya Boy.
0: 70? Ah, okay, sige. Tatay Jaime, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Nakabili po ako doon sa North South Star Drug. Iisa lang naman ah. Wala namang nadating na.
0: Iisa pa lang?
1: Iisa lang kasi pagbalik ko, wala naman daw na deliver pa.
0: Ah, sa South Star Drug po yan dyan sa Puerto Princesa?
1: Opo, sa Robinson.
0: Ah, okay. So, nakabili po kayo. Tama po ba yung nabili po natin? Yung sinasabi natin kulay ginton dilaw na karton?
1: Oh, tama po. Tama po.
0: Tama. Tapos yung RISE po yung spelling, tatay.
1: Opo, opo.
0: Oh, siguraduhin natin yon para hindi po tayo magkamali. So, iisa pa lang. So, sige po, hayaan po ninyo at sasabihin ko pong muli sa atin po naman mga deliveries na maglagay na dyan po sa inyo sa Puerto Princesa para makapagsimula na rin yung iba natin na makapagpatuloy na yung mga umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Jaime. Nakapag-try na po kayo ng isang sachet?
1: Oh, nakapag-try na po kami mag-asawa.
0: Ah, very good po. Kung sakali po tatay na paubos na at wala na, di ba? Sabi po ninyo na ubusan na. Para habang nag-aantay po tayo, pwede tayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pansamantala. Para hindi po maudlot yung tuloy-tuloy na pag-iinom po ninyo, Tatay Jaime. Mas mainam po na, kumbaga, dapat tuloy-tuloy. Kaya po, pwede tayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Opo.
0: Okay po. Ganun na lang po muna ang gawin po natin habang inaantay natin yung mga deliveries. At kapag dumating naman yung deliveries, bagsakan po talaga yan. Talagang napakarami po yan. At mag-uumapaw po yung ating po naman produkto dyan. At sinabi ko na rin po sa ating mga deliveries, na isabay na po pati yung ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon para dire-diretso na. Okay po?
1: Opo.
0: Ganun na lang po. Tapos Tatay Jaime, kapag medyo may nagbago na po sa inyong pakiramdam, tawagan niyo po ako. Balitaan niyo po ako, Tatay. Tawagan niyo po ako muli para kahit papaano po maibahagi natin sa iba nating mga kababayan. Makatulong po tayo sa kanila.
1: Opo.
0: Thank you very much po, Tatay Jaime. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Tatay Jaime po ng Puerto Princesa, Palawan. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Palawan. Isa rin po yan sa mga lugar na diba, gusto kong mapuntahan. Gusto pong mapuntahan ng inyong lingkod. Ayan, sarap kasi. Sabi ko nga, masarap na napupuntahan ninyo yung lugar dito muna sa Pilipinas. Yung iba kasi gustong pumunta agad ng ibang bansa. Ang naririnig ko sa mga kabataan ngayon, Korea. Dahil doon sa mga iniidolo nila, di ba? Mas maganda dito sa Pilipinas. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello po, kay Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Baby po ng Kalawag.
0: Baby ng Kalawag, Quezon. Tama?
2: Oo.
0: Opo. Nanay Baby, ilang taon na po kayo?
2: Opo. 59 po. Yung tumawag po sa inyo kahapon.
0: Ah, 59. Okay po. Nanay Baby. Yes. Opo. Sabi po ninyo, walang sabon. Diyan po sa Kalawag, opo. Quezon. Wala pa nung ating sabon. Okay po.
2: Wala pa po.
0: Ano pong may paglilingkod ko ngayon sa inyo, Nanay Baby?
2: I see. Sabihin po niyo sa mga yung nag-deliver dahil dyan na kami dito at marami kami nag-aantay.
0: Tama po. Nang sabon. Pero yung ating rice coffee meron?
2: Marami.
0: Ah, marami.
2: Kay Carlo
0: Superdrug.
2: Yung inaantay namin.
0: Yung sabon yung inaantay po niyo. Okay.
2: Oo. Ay, Tuwan-tuwa si Vicky. Binati niyo kahapon. Matriano pala apelido niya.
0: Vicky Matriano. Matriano. Hello po naman, Nanay Vicky. Thank you very much po. Maraming salamat po sa pag-antabay. So, ganun na lang po muna, Nanay. Antayin po natin. At least, natulungan niyo ako. Mismo kayo mismo yung... kasi nakikinig sa atin yung mga deliveries. Sige na, i-follow up po natin, Nanay. Nakikinig sa atin yung mga deliveries. Ano sabihin ninyo?
2: Marami kami ito.
0: Nag-aantay ng?
2: Ng sabon.
0: Ng sabon.
2: Hindi dito nawawalan ng Kuya Boy ng Kapid. Madami sa Carlos. Lahat ng alito, marami.
0: Rice coffee, marami. Tama yun.
2: Tama sabon yun. Lang wala.
0: Yung sabon lang talaga yung hinahanap po ninyo. Sige po. Ano natin yan? Atin po namang... ipa-follow up sa atin po naman mga deliveries. Okay po, Nanay. Maraming salamat po. Ah. Thank you. Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Yung sabon, ah, mga deliveries daw. yung ating mga deliveries. Makinig kayo. Ah, matagal na kami nag-aantay, ha? Dalhan nyo na kami dito sa Kalawag, ha? Parang galit talaga. May ano eh. yung parang matagal na kaming naghahanap. Kapag kami nainis sa inyo, parang may pagbabanta eh. uso pa naman ngayon yung mga pagbabanta na yan. Tina-trial yan ngayon. Pero dito sa atin, pag ganyan yung pagbabanta po ninyo na, Kuya Boy, pag hindi nyo kami dinalhan ng rice 4-in-1 premium glow soap, bahala kayo. is there a order in the court? Lahat ng mga tao ngayon gusto na maging abogado eh. Your honors, please. I have no honor since grade 1. I'm just a simple student, below average. That's why I have no honors. Hindi pong ganun na. Yung mga datingan ngayon, ganun eh. Yung ating pong mga lolo at lola, yan po yung kanilang ano, nagiging libangan ngayon, di ba? Tuwing hapon, di ba? Tama ba? Every afternoon ba yung hearing? Ha? Ah, hindi. Tatlong araw lang. O, tapos next week na naman. Gandang panuorin eh, sarsuela eh. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan. Hello?
3: Saan po nagdidilipon ang
0: sa Bagyo? Sino po ito?
3: Si Nancy Talos po.
0: Nanay Nancy. Okay po. Taga saan po kayo, Nanay Nancy?
3: Okay, sa Benguet.
0: Sa Benguet. Baguio po, Nanay? Baguio po kayo, Baguio. Nanay, ilang taon na po kayo?
3: 57 po.
0: 57. Umiinom na po kayo ng rice coffee, Nanay Nancy?
3: Hindi na nakikinig ako sa rice.
0: Nakinig po kayo.
3: Sa Baguio, wala naman.
0: Sa Baguio. Sige po, Nanay. At sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Actually, nasabi ko na po yan na naubusan na sa Baguio at part ng Benguet. Ginagawa na po ng paraan, Nanay. Antayin nyo lang po at darating po dyan yung ating rice coffee. At Nanay, pwede kayong mag-order na po sa TikTok, sa Shopee, kay sa Lazada if ever po na kailangan na po ninyo.
3: Ay, oo pala. Mag-order na lang ako.
0: Ano po yun?
3: Oo, sige, mag-order na lang ako sa TikTok.
0: Tama po.
3: Nanap ako sa Baguio, wala.
0: Opo, sa TikTok po, sa Shopee o kayo sa Lazada, meron po Nanay. Nanay, nakakita na po ba? Alam niyo po yung i-orderin po ninyo?
3: Minsan lang po ako nakabili.
0: Opo. Nakabili na po kayo dati?
3: Ay, wala na naman.
0: Opo. Dati na po kayo nakabili, kaya po alam nyo na po yung itsura ng ating rice coffee po, Nanay.
3: Opo, di ba yellow?
0: Yes.
3: Parang yellow yung...
0: Opo, tapos ang spelling po, Nanay, R-I-S-E.
3: Oo.
0: Oo, kasi hindi po kasi ito bigas. Ano po? Kaya po, R-I-S-E po yung spelling. Okay po?
3: Opo, sir.
0: Okay po. Huwag po kayong magkakamali, nanay, ha? Nanay Nancy, para hindi po masayang yung pera po ninyo. Sa pag-order po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, dapat po tama yung ma-order po ninyo para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
3: Opo, sir.
0: Yes, okay po.
3: Yes,
0: tapos, nanay, balitaan nyo ako pag meron na dyan sa inyo sa Benguet, balitaan nyo po ako kapag meron na po kayong nabili dyan sa Benguet ng ating rice coffee.
3: Oo.
0: Okay? Tulungan niyo po ako, nanay, ha? Salamat po sa inyo. Bye-bye po, nanay.
3: Thank you, Dan.
0: God bless po. Mag-iingat po kayo, nanay. Bye-bye.
3: Thank you po.
0: Bye-bye. Ayan po si Nanay Nancy ng Benguet. Uy, marami tayong mga kababayan sa sa part ng Benguet na talagang matagal na yan. Talagang dami po natin mga dyan, mga kababayan talagang umiinom po ng ating rice coffee. Mantakin nyo naman kasi, yung ating rice coffee, napakasarap na, tapos mainit, tapos sa part ng Benguet, malamig. Saktong-sakto, di ba? Malamig yung panahon. Kailangan mo ng coffee, pero hindi dapat yung basta-bastang coffee lang. Dapat rice coffee, kasi healthy coffee ito. Kung inom ka lang naman ng inom ng kape na makakasira naman sa iyong kalusugan, parang pinapatay mo yung sarili mo paunti-unti. Dapat yung healthy coffee, katulad po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
4: Maganda nga po sa inyo.
0: Yes po, magandang kalusugan po, tatay. Sino po sila?
4: Apo.
0: Ano pong pangalan?
4: Eduardo po ako. Si Eduardo.
0: Eduardo. Okay.
4: Eduardo.
0: Tatay Eduardo, tatay saan po kayo?
4: Laguna.
0: Laguna. Okay.
4: Laguna o. Laguna.
0: Apo. Ilang taon na po kay tatay?
4: 76.
0: Wow, 76. Umiinom na po ng rice coffee si Tatay Eduardo?
4: Isang beses pa lang ako nakakain na kasi gusto mo ako yung makausap. Kasi ako marami ng karamdaman.
0: Opo. Tapos, ano po yung mga karamdaman ni Tatay?
4: Meron lang ako sa puso.
0: Uh-huh.
4: Diabetes.
0: Uh-huh.
4: At yung mata ko, wala no. Sa kanyang mga seto, malabo yung mata ko. Hindi ako nakakita.
0: Ah, matagal na po yan.
4: Oh, matagal na ako. Musa na ito. 3 years na.
0: Opo. Sige po. Tapos, ano po yung tanong po ninyo? Ano pa po yung iba?
4: Hindi po yung rice coffee. Kaya sabi ninyo, hindi po bawal sa mga may sakit na katulad ko.
0: Ah, yung pong sinasabi po ninyong may diabetes po kayo, tama?
4: Oo, oh, meron.
0: Ah, ano pa po yung ibang mga karamdaman po ninyo?
4: Ah, paan po?
0: Ano ba po yung ibang mga karamdaman po ninyo, tatay? Bukod po sa diabetes.
4: Ayun nga, sa puso.
0: May sa puso. Ano ba po yung...
4: Hindi na tumataas ang presyon.
0: Mataas yung presyon ng dugo. Opo, high blood. Opo. Ano ba po yung iba?
4: Ngayon, may findings ako sa kidney.
0: Hindi
4: mo pero may findings ako.
0: Opo. Yung tanong niyo po kung pwede po, kung pwede po sa inyo yung ating rice coffee, tatay.
4: Pwede,
0: ha? Apo, yun po yung tanong ninyo, kung pwede po yung ating rice coffee.
4: Kung pwede ako minom.
0: Okay, tatay, pwede po. Lahat po ng mga nabanggit po ninyong mga karamdaman ay natutulungan pong maibsan ng ating po namang rice coffee, tatay. Ibig sabihin, lahat po yung mga nasabi po ninyo, may mga testimonya po tayo patungkol dyan, ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom, tatay. Again, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Basta po ituloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto, tatay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito. Okay po?
4: Ganun po ba?
0: Yes po, tatay. Basta po ituloy-tuloy lang po natin, araw-arawin. Paano ko po nasabi? Kasi po, napakarami
4: na...
0: Apo, go ahead po.
4: Hey, available na po ito sa Laguna.
0: Opo, saan po kayo sa Laguna, tatay?
4: Santa Rosa.
0: Santa Rosa, Laguna. Opo, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Laguna, available na po yung ating rice coffee po dyan. Dyan po sa Arn Pharmacy, Arn. Lamar.
4: Arn.
0: Opo, Arn.
4: Lamar.
0: Lamar Pharmacy.
4: Lamar Pharmacy.
0: Opo, Marla. Marla 7 Pharmacy. Olivares Super Drug.
4: Olivares.
0: Opo, Super Drug. Tapos, Paulian's Pharmacy. Lahat po yan sa Santa Rosa.
4: Santa Rosa po lahat yan?
0: Yes po, tatay. Nakuha po ninyo?
4: Sa ano? Oo, oo. Hindi yun sa Shopee. Meron po rin doon.
0: Meron din po sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada. Wala pong problema doon. Basta po tama lang yung produkto pong bibilhin po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton, nakakita na rin po kayo, tatay. So, yun lang po. Yun lang po yung susundin natin.
4: Okay po. 14-in-1+1.
0: Yes po, yung 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice, R-I-S-E.
4: R-I-S-E.
0: Tama
4: kulay
0: po.
4: Kulay gintong dilaw.
0: Yes po, kasi hindi
4: na
0: po.
4: Mayroon dalawang, dalawang hotdog.
0: Okay, tama po yung tatay. Very good po. Yun po yun.
4: Pwede rin niya sa misis ko.
0: Pwedeng-pwede rin po, tatay. Wala pong problema. Pwedeng-pwede po yan sa misis po ninyo kasi makakatulong din po yan sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
4: Ang sistema po ng pag-inom, ano?
0: Dalawang sachet hanggang tatlong sachet sa isang araw.
4: Ganun po.
0: Apo.
4: Okay po. Salamat po. Gusto makakausap.
0: Opo. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po yan sa inyo. Sa halos po lahat ng mga karamdaman. Salamat po, tatay.
4: Sige. Salamat po rin.
0: Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
4: Salamat po. Thank you po. God bless you, sir.
0: Thank you very much po. Mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pag-inom sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
6: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of KBP. Good evening. It is now exactly 8 o'clock.
7: 97.7, where we play your music your way.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus, that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko, ready, and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang paywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi ko tatay.
7: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
6: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
7: very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
7: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
7: Yung rice coffee.
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 104.7. Breathing is 8:30.
1: DJX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag DJX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DJX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod.

0: nakasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Fiber first.
3: Fiber first?
2: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
6: Ricky Sanchez po.
5: Taga saan po kayo?
6: Taga Daet, Camarines Norte.
5: Ilang taon?
6: 30.
5: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
6: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
5: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
6: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
7: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
9: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit. Lagdigit ito na natin cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkanya, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano? 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung agad. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. Anim na ugat ang barado. Sabi ko, no. Ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, limang klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun oh, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili. Mahayam talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pag kayang sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pag kayang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi mangha, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo po ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin ha, subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
8: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa GTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: GTX 500. Bibili sa mga puti. GTX 500. GTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang GTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may GTX 500 ka, panlaban. GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
4: Sweet 97.7.
5: This song is brought to you by Mega Prime Foods Incorporated. Mega Sardines, super sarap, super sustansya.

0: Good evening, it's now 9:30.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong nalini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: GTX 500, bibili sa mga butika.
3: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, my power cells herbal capsule ka.
6: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimelscope ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimelscope dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host?

0: pagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, balating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na, hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag babayaan ang inyong pong naramdaman. Kailangan natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicuresta. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin, Sir Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin, Sir Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Inordi, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhin mo yung damo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, Ma'am, walang operation, walang orasyon, Corporation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawa rin ng parangal, yung lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata, natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
0: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Ang DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: Sweet 97.7.

0: ikaw sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa Mataga Forest Region, Aldeyera, Mountain Province, Ipugao, Cagayan Valley Region, Kalinga, Apayao. Sa buong lambak ng Cagayan, Isabela, ay po'y bumabati ni isang malasod, isang malumaga, siya pong lahat. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kaagabay nyo, pagdating po sa kalusugan. Kapagkat sa natin, Sir Ma'am, health is wealth, prevention is greater than cure. Paano nga ba?

siya with golden seal. Yan. Ayun pa lang naibigay ko sa kanya. Tapos yung Bionic Herbal Capsule. Kaya sa niya, Doc, ito yung tuloy-tuloy ko. Ayaw ko lang bumalik yung bukol ko. So, thanks ka. Kasi sa niya, ito naman, I know na ito ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. At dinagdagan ko natin ano, ng soy lecithin. Yan, ang combination pa lang ng mga niyan. Hindi kailangan natin ng mga vitamins, walang vitamin C, vitamin E, vitamin B, vitamin yung ating pong grape seeds. Yan po yung mga magandang suplemento, yung quercetin, ay napakaganda po sa mga ganyang uri po ng karamdaman. O saan ka pa? Diba? Ay di, ang laking pasalamat niya kasi hindi siya naoperahan. Hindi na tahi, hindi na bawasan yung kanyang internal organ. Ang bukol ay kusang natutang. Ika nga, no? Kaya nga sabi natin dito sa impapawid, ang ating katawan, adjustable, may kakayahang magbuo ng bukol, may kakayahan na magtuno ng bukol. May kakayahan na magbuo ng bato, may kakayahan na magtuno ng bato. Bakit? Ang bato niya, mga bukol, hindi matagad yan eh. Nabuo lang yan sa maling lifestyle, maling diet, maling pagkain, maling inuwing. Ika nga, no? Kaya anong dapat gawin? Yung mga mali na yun, itatama po natin. Tapos sinamahan niya ng pag-inom ng sariwang kakas ng ano, ng turmeric, luyang ilaw. Yan ang napakagandang experience ng pasyente po namin. Kaya sa inyo sa pasyente natin na may bukol din, taga kabarangay sa inyo, subukan mo kasi dito ako gumaling sa mga suplementong ibinigay ni Dr. Sol. Sabi ng pasyente, ilang linggo po na, ilang buwan? Ay, hindi buwan, linggo lang sa inyo. Actually, dalawang linggo lang na kuminom ay okay na. Kaya sa mga nagtatanong sa atin, subukan nyo din. Yung mga nagda-doubt, nag-aalangan, ay nasa inyo po kung ano inyong paniniwalaan. Kung kayo po ba ay maniniwala sa natural o kayo po yung manatili sa maintenance. Pag sinabing maintenance, maintain ang sakit, maintain ang gamot, walang pagbabago, pabalik-balik sa drugstore, pabalik-balik sa doktor. Hindi po nalunasan, kundi ano, minintain mo lang yung sakit mo, minintain mo lang din yung gamot mo. O diba? For example, para kang diabetes, ano yung ibigay ng doktor sa'yo? Metformin. May high blood ka, bibigyan ka ng amlodipine, losartan. Ang tanong, gamot? Hindi, maintenance. Diyan ang sabi natin totoo. Ilang taon ka nang gumagamit niya? Iba, sabihin niya, Dok, ako lang 10 taon na. Ako, Dok, 5 taon na. Ngayon, kumusta ka lang ngayon? Ito, Dok, magdadialysis. O, iba? Oo, bato-bato sa langit, ang matama ang nagbago, huwag magalit kay Dr. Sonia. Tutuwa naman yun, di ba? Kaya ano dapat gawin? Hindi ko sinasabing walang pisa ang mga gamot niyan. Pero kinakailangan pag uminom ka niyan, i-change mo yung lifestyle mo. Yun ang sikreto. I-change mo yung diet mo. For example, kung tumas ang blood pressure mo, uminom ka ng losartan, bababang lang blood pressure mo. Ngayon, huwag ka nang kumain ng maalat. Yan ha. Huwag ka nang kumain ng mataba, mamantika. Yan. Iwas si stress, ika nga, no? Para po, no? Makatulong yung losartan, yung amlodipine, yung, ano po, metformin. Pero kung hindi mo tinutulong ang sarili mo, anong magawa ng mga yan? Kaya sabi niyan, pampakalma lang. Pagkatapos mo nun, wala nang isa yung gamot mo, iinom ka naman. Kasi bakit? Matigas kasi ang ulo. Ayan. Oh, bato-bato sa langit, kumatang magbato, ha? Bakit? Pag siya yung lukon mo, iwasan ang maalat na para hindi tumas ang blood pressure mo, iwasan ang mataba para hindi pasok, hindi malutin ang taba yung puso mo, yung artery mo, di mahirapan. Ang puso mo na magbumba, bakit? Walang para. Kaya, ano mangyari? Hindi kinainom ng metformin kasi normal ang sugar mo. Hindi kinainom ng amlodipine, alosertan, bakit? Normal ang blood pressure mo. Pero dahil sa katigasan ng ulo, ayan, pabalik-malik, may suki card na, may discount card na. Ayan na, hindi naman gumagaling. Ay, ano ba?

0: Pero pagsiraman niyo ng paglilinis ng inyong internal organ, sigurado po ginawa po yan. At ating pinasalamatan ang pagkasa Himpapawid, ang ating mga kasamahan sa Himpapawid, ang ilang session na katuwang po natin na nagpapalapad ating dinig na kung saan ang bawat sasakyan, bawat pamilihan ay napapakinggan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan. Nariyan po ang Sweet Radio Santiago. Since nag-start ako yung 2010, I think nasa 16 years na, higit na. Sumagitan po ng dati pong DWDY ang nag-start ng ng mixed radio. Ayan ah. Ngayon ay naging Sweet Radio. And then, pinahinturutan tayo ng pamunahan ng DY 3 years ago. Pagkuntahan rin po ako sa DY. Kaya masalamat po sa inyo lahat. Sa Yes FM, 13 years na rin po pala ako. Since 2013. Na nagtayo ako ng branch dyan po sa Kawayan. Since 2013, until now, ayan na rin pa rin po ako sa Yes FM. And then pumasok, pinahinturutan mag-alok sa atin ang Big Sound. Tinanggap din po natin na tayo kanilang tinunlakan. At ngayon ay meron tayong time, kick, bonus, at saka advertisement. Nating dyan na po, 45 minutes at 45 seconds bawat ads po natin. Kaya marasalamat po sa mga taga Big Sound. At marasalamat din po sa mga taga Magic FM. Kay Sir Warren. Atin pong sa atin pong session manager na patuloy pong napapakinggan ang ating programa. Meron tayong 15 minutes, merong 8 minutes at bukod po doon yung ating mga advertisement. Napapanggan niyo po ang Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee. Available na po sa lahat ng drugstore, pharmacy, dito sa buong lambat ng Isabela, Quirino, Mountain Province, Ipugao, Alconsolista. Ayan, naroon po tayo dyan. Dyan sa Kawayan, Agus Pharmacy. Dyan po sa Atinas Pharmacy, Atchensia Pharmacy, Manlac Pharmacy. Meron po tayo dyan, mabibigay nyo na Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee. At siyempre, available din po sa atin pong klinika sa Bayunic Alternative Healthcare Center. Pagdating nyo po ang ulit nyo ng Benito Salivin. Yan po, nag-tisya sa atin ng Avis, G. Avis Drugstore sa Benito Salivin na nagpapadala. Thank you po kasi sa pag-order nyo ng Dr. Lemuel Sonyo Bayunic Herbal Suya Coffee. At ang iyong likod mismo ang bibisita sa inyo para kayo madalhan ng ating pong produktong Dr. Lemuel Sonyo. Available na po ha. Malapit na. Maglalagay na po muli tayo sa J. Abis Pharmacy dyan po sa Benito Salubin. Kaya abangan niyo po ang ating pong katina Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee. Ang kape na kakaiba ang lasa. Makikita niyo lumulutang pag tinimpla mo ang dahon ng malunggay, mangustin, spirulina na naging green-green. Doon si babaw ng ating kapis. Lumurutang. At pag naubos niya po yan, ayan, makita niyo rin po si ibaba yung kinakalapat niya, ang suya. At ang kaganda nating kape, walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect, hindi po kakabog-kabog ang dibdib mo. Maganda ang tulog mo, maganda ang gising mo. At dito sa Santiago, available po saan? Sa Lovens Pharmacy, Navarro Pharmacy, ang ating pong Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee. Palitin sa Quirino, Kimay Pharmacy, Bautista Pharmacy, yan sa, ano, sa Dipon, at sa Gamot Publiko, dyan po sa Cabarugis, Quirino. Available po ang Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee. At dyan po sa Aglipay, lahat ng mga pharmacy dyan, nalagyan na po natin, pagtanong nyo lang, no? Hindi ko may isa mga pangalan din, hindi ko may isa maalala, pero I think alam naman po ninyo kung nagtanong kayo. Sabihin nyo lang, meron ba kayong Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee? Yan. Kaya sa mga nagtanong sa atin, ang ating pong text line. Open na po tayo sa ating pong cellphone number. Ang ating pong smart, 0939-566-3708. Yan po yung ating smart number. At yung ating globe, 0917-88-74-581. At sa mga nagkaplano po ha, na magpa-undergo ng cleansing sa kanilang katawan, sa kanilang kalusugan, paano linisin yan? Without chemical, without preservative. Walang kain, walang bawas yung organ, pero ang karamdaman ay unti-unti pong lumilisan. Sayang natin, hindi man magic, kasi ang herbal eh, hindi man nga talaga magic. Ano? Anong sabi natin? Ang herbal is slowly but surely. Kaya sa araw po ito, magkita-kita tayo mamaya dyan sa Kawayan. Mapunta nyo po ang ating klinika. Pupunta po dyan ang Uligod, Dr. Lemuel Sonyo. Magdiduti po tayo para sa ating mga kababayan na i-request na sa endok, baka pwedeng pumunta po kayo ng kailan ang punta nyo ng Kawayan kasi gusto namin pag-tikap. Kasi medyo malayo po sa Santiago kasi nakatricycle lang po kami. Oh, iba naman. Sure, Bob, Doc, naupunta na ng Sunday kasi sayang yung pamasahin namin. Last week, pumunta kami, pero sekretary nyo lang po nandoon. Kaya gusto namin na kayo mismo ang ma-meet po namin. Kaya thanks God, kasi abangan nyo po mamaya. Pupunta po dyan yung likod, Dr. Lemuel Sonyo sa Kawayan. At sa Santiago City, ang aking may bahay, Dr. Abilet Sonyo, siya po magalikod sa inyo sa araw po nito para kayo po yung aming mapaglingkuran. Kaya sa mga nag-nais po na mag-schedule about sa mag-undergo ng cleansing, sabi natin eh, tanggal para, I want to opera, I want to operation, I want to operation, kailangan ko o operation. So, ano bang matutulungan na pag nag-cleansing ka? Lahat ng internal organ. Number one, ang iyong colon, ang iyong bitoka. Kasi dapat yan malinis. Kasi pag yun ay marumi, ang bituka natin ay magpupulos ng toxin o ng lason sa ating dugo. Kaya ano mayari? Pag malason natin dugo, magkakaroon ng cancer. Di ba? Magkakaroon ng high blood. Magkakaroon ng pagtaas ng uric acid. Pagtaas ng gastric acid. Kaya ito yung isang pasyente ko nakaraan. Dok, talaga, ang sinuka ko mapait na maasin na mapakla. Eh, masyorte ka kasi nilabas mo yan. Kasi hindi nilabas yan, manatiling wala kang ganang kumain. Bakit? Yan po yung nagpapawalang gana sa pagkain mo, yung acid na yan sa sikmura mo, wapa ka. Eh dapat na isuka yan. Pero siya nagkakapit, kumakain po niya ng mga binamagitapya. Ako no, 24 hours lang, wala pa nga 24 hours eh. Nailabas niya yung andang mga iba't ibang klase ng kulay ng bato. May kulay green, may kulay brown, at may kulay itim. May malalaki, may malaliit, may kasing laki ng buto ng santol. Ganun po kalalaki ang bato na ilabas ng mga pasyente natin. Sabi niya sa akin, Dok, paano naging bato yan? Kaya kita niyo yung kandila? Yes, tingnan mo ha, susunogin ko. Parang kandila, natutunan. Parang lapag, ilang minuto lang, lumamig na, natigas ulit. Parang kandila nga eh. Ang kandila pag iinita, natutunan doon pag sinisindihan mo yung pabilo niya, yung mitsa niya doon sa loob, yung rin pinakaano niya doon sa gitna, di ba? Sindihan mo yon. So yung kandila po, unti-unting matutunaw, yun, tutulo yun. Pag tumulo na yan, pag lokob na yan, pag namatay ng kandila, makita mo, malamig na yan, anong mayari? Kandila na ulit. Pwede mo gawin uling ano yan. Ilaw. O, di ba? So, ganun din po yung ano, yung inyo po naramdaman niya. Doon tiyatang ng batuti atay. Pag pumasok sa gallbladder, batuti apro, tayo natin. Yan po ay pwedeng matunaw. Without option. Kaya nga sabi natin, sa bionic, walang operation, walang orasyon. Kailangan ko ko-operation. It's just 24 to 48 hours. Pwede po lumabas siya. Yung baka wala pang ano eh. 12 hours na lumalabas na eh. Yung bato sa kidney, mabaling yan, may iswo. Ihihi mo yan. Yung bato sa atay, bato sa abdo, itatain mo yan. Yan nun, paganda. Kaysa sa inyo, kasi nga ang mayunik, anong ginagawa? Tutulungan natin yung pasyente sa tamang pagkain, tamang inumin. Imagine, 24, 48 hours, wala kang kain. Puro solid, puro liquid lang, walang solid foods, walang kanin, may inapoy, walang nag-sangkit, walang nag-imas, yung mga sida. O, di ba? Anong pagkain mo? Wala po. Puro juice lang. Pero nutritious. Nutritious na delicious pa. Imagine, isang inuman mo, isang panggana, yung 5 kilo, isang inuman, ganun ka dami. Ang tanong ko, magugutom ka ba? Hindi. Bakit? Mayat maya uminom ka isang pitcher na purong katas ng mga prutas. Masarap talaga kasi masarap ang carrots, di ba? Masarap din ang pipino. Masarap din ang yakon. Masarap din ang ano, sugar beets. Oo. Ay, kung haluan pa natin ng ano, ng kuyang dilaw at ng celery. Ay, di lang yung nag-summit, nagpintas, di ba? Nutritious na, delicious pa. Napakaganda po, ano na, panglinis ng ating dugo. Kasi ang ginagawa po ng pag-cleansing, yung internal cleansing, ay lilinisin yung ating pong dugo, yung ating bituka. Yan ang ginagawa ng cleansing. Pag nalinis ang, ano mo, ang internal organ mo, lahat po yan, malilinisan din. Maganda ang circulation ng dugo, tunaw ang taba. Kaysa yun ang iba. Dok, yung ano po, yung dudumi ko, parang itlog ng palaka, may bula-bula. Sabi niya, dok, yung iba kumakintag yung dudumi ko, na parang sibo. Marami siya nung sabahan. Ganun po ang kagandahan ng cleansing. Kasi nga po sabi natin, ang paglilinis sa labas, labas lang nalinisan. Pero ang loob ng katawan, hindi mo nalinisan. Okay, naligo ka, nag-shampoo, nag-lotion, nag-sabon, nagpa-manicure, nagpa-pedicure, nagpa-puts pa, nagpa-balis pa, nag-ano pang ginagawa sa labas lamang. Pero ang loob ng katawan, hindi mo minsan nalinisan ang ganyang ginagawa mo sa panlabas na paglilinis. Kasi nga po eh, pag nagpa-manicure ka, ang nilis yung manicurista, ay kukulang po. Nagpa-pedicure ka, paalang po. Nagpa-puts pa ka, paa pa rin. O diba? O, nagpulbo ka, mukha lang. O, nag-makeup ka, nag-lipstick ka, ay di, so, gawin ulo lang. Hindi buong katawan. Ay, kumusta naman ko yung internal organ mo? Amoyin ko yung hininga, amoy kubita. O diba? Bakit? Mabaho. Ay, dok, nagtugtas naman ako, nag-mouthwash nga pa ako eh. Ay, bakit mabaho pa rin yung hininga? Saan nagmula yan? Doon po sa loob ng iyong bituka. Lumalabas iyong bibig ang mabahong hininga. At nakakaasiwa yung katabi mo, nagtatakip ng mukha, nagtatakip ng panyo. Bakit? Ayaw niyang maamoy ang hininga mo. Yun. So, ano na ba kong gawin? Ayun ang kinakandabis na panong. So, mag-undergo ka ng internal cleansing. Para sa pasyente natin, from Ramon, no? 4 na araw, hindi nagbabawas. Anong sa'yo, doktor? Lagyan ng bag sa tagiliran, lagyan ng hose, doon na magdudumi. Tumataas ang kriya. Bakit? Apikado ang kidney niya. Kasi bakit? Marumi ang dugo. Kaya nga sa inyo, ang mga dialysis center, anong ginagawa nila? Nililinis nila yung dugo. Ang deliter. Pag malinis sa Sundalinggo, babalik yung padelis ka lang. Bakit? Hindi mo binago ang lifestyle mo. Hindi mo binago ang diet mo. Yung kinakain mo noon, kinakain pa rin hanggang ngayon. Kaya kung bakit, babalik-balik na sa dialysis center. Pero pag tinanggal mo, yung masarap. Na, sigurado po, matutulungan ka ng mga natural na pamaraan. Kaya nga po sabi natin, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong filosofo. Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masubayin, merong ganti ang palo. Ano mo dapat gawin? At sabihin, ay Dok, gusto ko ganti ang palo, ayaw ko na ganti ang palo. Pero ang kinakain mo, pang ganti ang palo, hindi pang ganti ang palo. O diba? Kaya ano dapat gawin? Sundin mo ang protocol ng batas pang kalusugan para walang parusa, walang violation na ibibigay sa iyo ang nature. Bakit? Alam niyo pa ba? Walang exemption pag inilabag mo ang batas pang kalusugan. Kahit anong yaman mo, anong ganda mo, anong gwapo mo, anong katayuan mo sa buhay, walang pipili ang ano po, ang punishment ng nature. Kasi sabi na natin, pagka malakas ka sa mga traffic enforcer, at nag-violate ka, okay, dahil kumpare mo yun na doon naka-duty, okay, diretso. Pero sa kalusugan, walang kumpare, walang palakasan. Ang bawat isa ay mananagot sa paglabag niya sa batas ng kalusugan. At hindi ko kayong bilhin, hindi ko kayong bayaran ng ginto, ng dala, ng salapin nyo, ng pera nyo, ang kalusugan. Kasi ang nagbubuo nito ay ang tamang pagkain, tamang inumin. Kaya ano sabi natin dito, ma'am, sir, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. At sa iyong kinakain, magiging sakit ka. Tama po ba? Sa mga kayong high blood, ay maling pagkain, ang hilig kasi sa maalat, ang hilig sa mataba, mamantika. Yan, tapos nai-stress pa. Ay ayun, nangyari, tataas ang lalapot ang dugo. Tataas ang kolesterol, babalotin ti puso. Mahirap ang magbomba. Kasabihin, Dok, meron ka bang gamot sa enlargement of the heart? Yes, meron. Tandaan niyo po, wala pong sakit, wala pong gamot. Katulad ng pasyente natin, from Kiangan, naka-schedule na, na i-bypass operation sa heart center. Pero sa inyo, meron siya doktor, meron ng schedule, pero umuwi, umunta ng bayunik, nag-glinsi. Ilang araw? Kaya, wala pang pong dalawang araw, 24 hours lang dok. Yun. Tapos, naggamot na lang siya, pinadala mo ng gamot, umuwi sa bahay. Ay ngayon, gusto akong pasyente. Magaling na, tingnan. Di kuya niya yun ah, yung kapatid ang na-experience. Magaling na daw, tapos sa niya, ayun, nagkatin na ang luya. Oh, thanks God, bakit? Hindi po na-operahan. Hindi po nabawasan ang mga ugat, naputol, natanggalan o na-operahan. Na laser, ano pang ginagawa? Anong ginawa natin? Nag-undergo lang siya, uminom lang siya ng mga suplemento, ng mga natural juices. At ngayon ay okay na, di ba? Ang dahil pasyente na nagpasalamat sa atin dahil sa hindi natuloy yung kailang operation. Isang pasyente natin, kung saan nagustin, anong sinabi ng doktor? Baba akin ang ulo kasi merong nag-clog na tinigas sa dugo doon sa brain niya. Pero sabi ng anak, gaano po ka sigurado na mabuhay ang papa ko? Kung kasi na may stroke eh. Tumigas yung may dugo doon, tumigas sa brain niya eh. Kung sabi ng doktor, wala pong assurance. Gagawin namin na yung mga gawa. Prepare na po kayo ng waiver. At kung nga yan sa pasyente, maring mabuhay, maring mamatay, maring maging lantang gulay. Ibig sabihin, pagselbihan mo na lang ang mga mabuhay, walang kwenta. No, di ba? Lumasos ka ng 1,000 o milyon pa, pero hindi po naisayos yung kanyang kalusugan. Isang pasyente natin, ngayon, nakaisinga natin, pero namatay. Bakit? After 1 year, naisok ulit. Bakit? Bumalik sa dating lifestyle niya, sa dating diet niya. Nakaisinga siya, gumaling naman siya, pero anong nangyari? Ayun, napunta doon ng pistahan, kumain ng mataba, pagdating ng bahay, inapake. Dinala sa Baguio, inopera yung ulo, patay. O diba, masakit po, pero no choice, wala ko yung magawa kasi yung nga po sabi natin na sana na-maintain niya yung kanyang kalusugan. Kung di ka mabuhay, walang adobo eh. Pwede kang mabuhay na walang bulalo. Pwede kang mabuhay na walang preto. Huwag nang umatake ang cholesterol na tumaas sa katawan mo. Kaya anong dapat gawin, sir, na magtulungan po tayo? Tulungan ang sarili mo at ang Bionic Alternative Health Center ay makakatulong po sa inyo. Kaya sa inyo, mga taga-pelikyo natin, subukan, lapitan, i-approach nyo po ang inyong likod, Dr. Lingulson nyo, mag-inquire po kayo. Magtanong po kayo, dahil sabi natin sir mami, daig na nagtatanong ang nagmamarunong. Tama po ba? Kaya ano dapat mong gawin? Kung kulang sa kalaman, magtanong po tayo. Kaya ngayon mga estudyante, siya nagtatanong sa teacher. At ang teacher, siya nagtatanong sa principal. At ang principal, siya nagtatanong sa professor. O diba? Meron silang teatro na daily record ang kailang kung pagtuturo yung class record. Meron silang teatro na libro. Ang mga judges sa mga attorney, pag may hearing yan, ang daming libro na ginagamit. May batayan. May proof. Ganoon din ang doktor. Meron din po tayong guidelines. America's Western Book Encyclopedia. Meron tayong mga alternative na mga libro na ginagamit po natin. Narayan po ang ating pong libro na Pananggunod, Ibig, Kasayaatan, Asalon, at Sala. Paano? Sa English po, Building Vital Health. Sa Tagalog, Ang Malusog na Katawan. Meron tayong Plants and Health. Mula sa halaman, papunta sa kalusugan. Kaya sabi natin siya, ma'am, isang mong gagawin, sampu mong isipin. Ano sabi natin? Ulitin ko ha, paalala. Kumain tayo sa ikalulusog, hindi lamang sa ikabubusog. Tandaan natin, mga kapatid ko, maraming kumain na nabusog, pero hindi po naging malusog. Kundi bagos ano, naging sakitin. At ang daming sakit ang lumalabas sa ating maling kinakain. Kaya sabi natin siya, ma'am, if you eat wrongly, no doctor can cure. Tama po ba? But if you eat rightly, you don't need a doctor. Pag nagkamali ka sa pagbili ng pagkain, ay walang sinumang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama po ang ating kakainin, tama po ang ating inumin, darating ang panahon, hindi ka na mangailangan ng sinumang doktor. Kaya sabi nga ni Hippocrates, one of the famous philosopher, father of medicine, ano po sabi niya? Let your food be your medicine and your medicine be your food. Gayong gamot yung pagkain. Ibig sabihin sa'yo na may pagkain ka na, may gamot ka pa. Maraming salamat po, DWDY, Shute Josantago, Yes, FM Kawayan, Big Sound Kawayan, Magic FM Kawayan. Sa inyo po lahat, kaya nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagtitiwala at paniniwala sa Bionic Alternative Health Center. Ang iling ko, Dr. Lewel Sonyo, kasama ko may bahay, Dr. Abinet Sonyo, siya po magaling ko sa inyo sa araw pong ito. Ulitin ko po, mamaya po magkita-kita tayo dyan sa Kawayan, pupunta po ang likod para kay aking mapaglingkuran. At dito sa Santiago, aking may bahay, Dr. Abilet Sonyo, sa mga nais mong magpa-undergo ng cleansing, mag-spray schedule na po kayo. Para hindi ho sabay-sabay na mahirap po kasi pag masyado madami, paano? Di ba? Kaya sa amin, limited po ang aming pong ginagawa. Isa o dalawa, o pwede po natin hanggang tatlo, pwede po lingkuran. Pero kung marami na, ay next batch na po kayo. O ganun natin ginagawa nito. Kaya, para salamat po hanggang sa muli. God bless us all.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Siak ni Ruby Rentikiano, may sanga entrepreneur. Tatpanga panawon, masapul nga madiskarte ka. Iso nga bukot ti ubrak, at dapat ti negosyok. Kaya nga ibalanse ti aming nga ubrak, gapu iti pigsak, gapu iti panagkaan, iti healthy foods, kan regular exercise. MX3 capsule, na adaan iti alpha, beta, kan gamma nutrient. Bilibak iti MX3 idipay. MX3 is my partner in achieving our family's dream.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masayang ikunento ni Nanay Maris ang kanyang karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Maris po, kambunot. Nagpasalamat po ako una-una sa Panginoon. Pangalawa po sa programa mo, Kuya Boy.
3: I see. Patuloy
4: po ang pag-inom ng Rice Coffee. Kasi Kuya Boy, naglagaling yung mga karamdaman namin, Kuya Boy, dahil sa Rice Coffee.
3: Inyo na rin subukan ng inyong mapatunayan ang bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: We call these songs the oldies but the goodies.
6: Sweet 97.7.
7: The following tune is brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary.

0: Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Alif Skin Tight, Meso RF, or Meso Lipo. And Ulche Non-Surgical Facelifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, City Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center.
2: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! My 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
3: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
4: GTX 500.
5: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa GTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take-off, nawala lahat ng mga buko.
4: GTX 500. Bibili sa mga buti. GTX 500. GTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang GTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may GTX 500 ka. Pandama. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
2: Wins

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: May mga araw na pagod, may katahimikan, at sandaling muntik ng bumitaw. Pero kahit ganito, sa dulo ng bawat araw, may lugar na sigurado.
2: Sa yakap mo, umihinto ang ingay.
3: Ikaw, ang pahinga ko.
1: Drive Max Coffee. Mainit na pahinga at tamang kasama.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swabe yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
5: Ang dami naman yan, nakakalula.
4: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
5: Grabe pala ang Disadeco.
4: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
5: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
6: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
7: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
8: We call these songs

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko. Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
3: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500 mabibili sa mga butika.
3: We call these songs the oldies but the goodies.
4: Sweet 97.7.

0: It is now 7:30 in the morning. Time brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee. 14-in-1+1.
1: DTX 500.
2: Manalana ba ang kulubot sa iyong mukha?
1: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
2: Baka kulang ka sa antioxidant.
1: Mag-DTX 500 ka
2: para hindi maging sakitin.
1: At always mukhang bata at marakas sa pangangatawa.
2: DTX 500. Araw-araw.
1: Bibili sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Huy, Mari! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mari! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mari?
4: Sure na sure, Mari.

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
5: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
6: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
7: I am 74 years old.
8: Mga kwento ng pag-asa.
9: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam ka tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
10: Kailangan na ako next year.
11: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
8: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
12: Impact hal daw tayo amin kay iya ka pugo. Doon sa diya makakabsat ko nga da jay Cebu. Kablawang kayo matapo ti na impact hal daw tayo amin si ili tayo nga pugo. Siya ni Daphne Banderi, 55 years old. May isa nga na apuinti ti barangay Tabora proper Pugula Union. Dahil to iti istorya ti MX3. Na siya at matapo ti pinagbiag ni dito'y Pugula Union. Kaya ni madagi ko mga pamilya ako si pagkabisya kata ako ko nagi naisak na ako hindi si barangay treasurer di si akmat ako nga arami di report ni si papers ako kaya ngay man di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni so mati pagkabisya akmat ako ato yung pandemya nga tempo kata ako narigas ako sa barangay apuinti, sumpasulong kami mo agay dagito'y tao ti barangay ni dagito'y protocols ti barangay na ipasurot ti gobyerno tayo apo nga ag-usar ti fish mask, fish shell dagito'y halos inal daw kami apo nga agad si barangay hul agbanbantay apo sen agagay dagito'y tao dito'y barangay narigat mag apo nga dito'y balay. Duduwa kami lang ganin dito'y balay ni tagi anak ko na panagtrabaho. Hamo nga makaawid sa dati daro pandemya.

0: napasamak bata. So, handa mo kayat na pabakasyonan. So, si Camila na si Malaymi na mabati, Camila kay po, ano yung mulatan ati, may anak may nga nga makasangkot. Ang worry at mo itaas para ma-ibisan si worry apo ko at ang kararag tayo open. Sumuro tayo apo no anyaman sa protocols nga ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines kata si pandemya. So nga ang kararag tayo ta baring malpas dato yung makasamak si pandemya. So makatulong tayo mo at si sabali na tao. Ada may isa nga kailiyak dito rin na in-spread out na nga makatulong ato yung MX3 ipada na nga tao madasit ka no. Ito nga pinaras kumot na inanata sa isumutyo sa usarik na inaldaw nga inuman. Siyempre ha mo mailahan tayo nga maano ako nga. No maminsan ada ti sakitin tayo ti bagbagi tayo sa medyo bumakit matindi tao. Gaputa na nga ito gamin apo ti BP. So nga ko na nakanyak pa dato sa shock na nakainumak si MX3. So medyo na tapada kanimo at nga ang high blood na lumog. Binilaw ko ganun ito na nga medyo bumasit si Bagim. Kuna ko na nakit. Di pinag-usar ko si MX3 pa dato sa mayat ata sa iso ti inumok. Ano, so inaldaw nga para high blood maintenance, yung mabang-mang arang ka nga nung uminom ka tayo, may makatulong sa rinaom ko na na. Nabayag ako mininom sa MX3. Kut, kayo apo, padasan nyo mo na uminom ta makatulong ato apo si salon at nyo. Hindi damdam mo nga uminom ang MX3. Di ka sin mga liit. Malam, data. Ngam, hindi medyo manabawbawasan si sakitin di bagbagit sa medyo na mga aron na. Minsan laangan si may sangal daw, bigat laangan si pinag-inom ko. Medyo pang isa, marinak si bagit ko at sumaysaya at no uminomak sa MX3. Uminomak mo't hindi si MX3 coffee ng at adult yung inainom ko nga MX3 capsule. Hindi ko kakalayo na ka makaturturog, kakalayo na makuyat at jay. No, makainom ang MX3 medyo pumiksa. Nakatulong kanya sa MX3 kin exercise ako nga inaldaw. Inspiration ko, tinangtod si piksa kanya. Si MX3 capsule ko, the anak ko. Kami may sa anak ko ng sa city apo napubri kami lang ng nakapalpas una si panag-eskwela na si nakatrabaho nga dagos ang yaman na si Adu sa MX3 nakatulong sa MX3 si salon at ko kin exercise kin healthy diet ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ning sa buhay ko pag-asa nagbibigay sigla siya ni Daphne Banderil Ilocano. Dahito ito yung istorya si MX3.
1: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.
2: We call these songs

0: Dinas na Super Sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na Super Sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines Sardines mo na, ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
1: We call these songs the oldies but the goodies.
2: Sweet 97.7.
3: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her